0: Moto Butembo Beni.
1: Enda pia shongolo, yeah. Sikala bibawa.
2: Na Dani Mweusi.
3: Wawe wacha kumumaka muyo, enda ngero shongolo ikatulongo kumuchiru cha muriolo wewe Pantecost, omuchiru cha muriolo mukani sa kuseka chikatoli kahoka nicha, omuchiru cha muriolo siku fumwa iria somana wa krisu au parukia, yomuchi mamu wiriri, wita, na mopatisire no ya wa korowa anti, omuparuki ange no mkendi wa venti, omushongolo heno. Naho naba kawatika ya erihira obuyonzo mwe butrembo bakasaba omukulu ngabiro kibo cheyulu ayingira mu matse ngawono no kumona nko hanimya siminji ayitayendeka abandu abakulu mwe butrembo.

0: ban ni si bo mo shi eh ne retei eh to mende le atutie ne metia masika shubenyum om planter ye kundine remare e bakapokira double yo mukeyere woku eh
1: bitiru shi mukeyere yo mundo aleta
0: o yuka yo retei yo mushu
1: yuka yo habetu
0: mwe eh bo nerio om planter ye yo mukurema we pembeni Neru yinya kapokera eshanga ber kabere ngoshi oweri eh
1: yuka yo
0: ha eh troma shunga bikashabe kagana bashi nabandu bari mukubulundu ebale moya yo herenetse iyo mundu ah bashi ambwa shutre no ye vinevi nabandu bamashiri kubulundu nabandu bale mushiga we bagenda chitia chitie eh bamaendu mwibanda bashi abashi yalreno bani eno eh bane munu biraho kwenene bamalebye Efaida a bya mwanza kandere kalambo ibunyo simuchi wute no yochendo eh murene bakama muri muti no malema mwabere wulwa ne chitakachinyi abalumya mbo ha twagula wasayambo a tubule yo uchefu de groupem bakabula mundeke akashangare ati ne wula cyo kirocha ati mubuwe aya matribinali ya mabya kabya kabya kabya mbo a balume mbonzu ye Moronde shofuranga tukwe bulai. Okubati ya populasyo, administratari ya maluden. Ama shikarero mati yo mabuli ya magumu ngoku na une mche magumu wabu tuwevi na hivi. Abiri ya levi ati, echetaka chinga nene echi, si changa uluwa. Nibu ambukuli baratama maendele yue. Nero echetake echo, bama levi ambu ye, ama ibetake vyo, vesubi okobaka. Ishibubu ambu mba ule no echetaka, alakini, Erneri rimari tseyiri nepimire naone maendeleyo omuntu bishya kuletsei ha omukatoka tubebiri tutimbya woko biri twitaboba no muntu shetwo muti omukatokata oyo nawo ni bahati yenyu kumbi abaka mashofranga shishihire kumbe no yabiri ya ferme masamas tona mateli yechwe kwenani abaka babiri shubana na hetaka baba ko lamu maingilte awote pimire Neraba kama kundi babulikira ade nario nabo bakawula yawe yo banimu itiawo eh bane shingene na
1: okobyetse mu musunga bina chineno ebya bya faida nichi amusunguni akaba kolerachi
0: bo uwe mundu we kashi ukapata dawa ya bora ibaka kutwaleni mushenene nokuwelwa uwe mukoni muima ive ku yagenda ya kutwala keba kishya kulushaya Neritwa shukuru kwa chwe.
1: Leno bia huwere?
0: He bia huwere.
1: Njenga na hili nava nava nava shakulu ena nalangire tsai. Ena nalangire tsai ee chiri ina yanda.
0: Amo plantasho inayo niyo mshungu na yyo niyo amo kafikite. Na yiri amo bloke vilajo abakala niba nemo hayo na baba yendrayo baba tualirayo.
1: Echilo che tsai ya betri ya bebe siyabio. Chika ulasanga. Mukaba kapi mau kuchilo kutse kambegeti mbeno.
0: Kapi mau kuchilo.
2: Chilo, chai kapi mawa. Chilo chomu, ke yere donge 30 kilo ni 1 dollar.
1: 30 kilo ya beti ya bio? Mubota?
2: Ne ya wa planter, 25 kilo yo 1 dollar.
1: Nariyo, bo inyewe butuwe mukala ngire, ne komersi? Mukala ngira ka komersi ya koko mutu. Awa yo yo yo yanga yanga subia kocho mushakun abo mama inye mama na ukana ulokotsei mwenye ve kambia vete sasa mundu akaleta yi
3: asha mundu akaleta shwanga bana mweri kaluka ndirushe mwabana no rwawo mukolo tukatemera mukashi mwenye ari vatwa vire twibiri sheleni twobenya basha kulubaira matsayi munya bavira hole na ere tikale kitu shala tukano bantu bamuntu bage kulutsuka ukanta shera kashi iyo kwande kolani ya
1: Ne probleme ya bali uko izina ko hali ya kutse kwa ya biyangana biya betu.
3: Bali ya mbere wakatu tashitu wakatuwe kashi. Wakalu bali ya musara watunia na mwasa.
1: Wakama tamabu ira nyobo mamambu musara unye kakalua.
3: Akalu mbo ira mkulu kulu kafikito yue. Kutse ya niwa situ chali duwana yo. Waka ula ya betu ya vikalu wa shomo. Betu ya tukano hewe vikana ya uliwane. Riva tuta watamaluke vya ya uliwa.
1: Erimu yako nana, izini ano, ichinao chebutuhe yu faido kwa bandu. e faida chuo she faida nini
4: enauche ngale no tukashima Mungu kusangwa rero rino bana muri abete ibare ha batravayer me emper yini ama credit wa bandu manene abasika trouble trouble abasika trebe monda babyo monda ye yetu ne bakure narino se tutopokeresho frangesho
1: nyimu ne basika bake bake
4: yeah etu ne bakure omusika mabika uri tahibu se tutopokeresho frangesho sineyo sine madeni ilako me lakini rino bana mtashye tumika kubyo kon babe ye uri chai iba na haba travaera ba luke luke na baba beba furaha
1: esho deni esho mosha bolero busanacho
4: situ esho yebe ka akajire sa yonga bya kajire at eh
1: naro muna bya mabe nduka bet bya mas nembo bya masabi kuwa no mundu ngana shalimetsa iyi
4: ehe bana muri mame aba organization yambere aba bya kajire sa hiyo mu baba hegola naro no hakatisha jire bande eh
1: mhm abuto hinyo simuri yoko simulinyo tsai mukana nyokotsai mushakulu echa echo changa shakoreka omuche echo changa shakoreka kobro byale noko tukalangire eizina yetu ya butwe kunde yo identity yenu
5: akonga mbwetsa ito mundu akanyoya ni alwara eh
1: abo mama bana mal nani amba magumu abiri byamana nyokotsai e problem ngo ku mukalangira yunywe beno olubanza nichi nechi huwaretsanda kutse etse isi chota maana petetre
5: etsa yarenga kumbe naut ya maana nalo abakuluba yo bakala ke yanga shota maana
1: tuteri buitoboshi ese tutsomene abakulumwenye ese tutsomene abakulumwenye inyo bakala niba botwe mukaba mutipurke etsa yuta shandeleriwa tichabanuko ko bandu bana abakabya nayo kera masha kuluba inyo muri hano mukalingikana echanga kore kacheche heleno echecho mwangabura bakulube aba kulubetsa yire no
6: etwe chetula yire ko tubure tukumbe government iya tashatanga buhya buhya etwa shungana bashungu bakandisha shejere izine netwa tokareva ne faida naho tulangire munabwire e faida iri kubinya okobe izine basha baba wote yi faida naho komukolema ngabya mu travailler sha wote yo chindu
1: abakabaka
6: mikira ya male o mashamasha chambo cha mamangu kona lya bua obuyire buto popo kale ketwa yabane kayo na hukumbe sikirikashi ayo twanga atuka hongo karamu tuka kubyene mibiri yetu
1: kone ngana hikeno mona naya ulemeti yo momusha muhali hali ngetsengetse na namasunga ndo bakala bavo mabebene bine mwesho shotsai abo ndine bana beno
6: ehe
1: ndo bana mubale ha
6: bana mure habo melu franga ne luke kandi lukasha elwasha trotare everu yaberlab kunde muno mangana bana kanoka bati anaute yimizi shita aitali hire na yenjiwa na wene muna tumika koni na bure miaka 15 mesh ndita pata chindu mulini de mishiyo shimuna lwa yo bure no kuika muna bure shaberere kwa buyere
1: eske bona ndutine ne chindu chi chinauti amana ya butu
6: sichi chiuta maana
1: sichiuta maana
6: ngabya ngaweza kana ne bya kumbe tonga ngo tugu tena kagala kumbe tonga ne bwatu yihimbula we yikatishe yihimba wahande na retu ale meyo yiherire yabere bwetwa na ya tukali abyo eh
1: abo ma onde otoko cheri subya nanda hano otoko cheri subya
7: bo ekindo chikana ro mulu chamiko kumushocho twamabirangira ngo mumeyo yati anga tufaidisha watoto ndende nani okufaida abantu onde mumeyo wange wati chabantu okona mune developema kundi kama meme muika takina namo ibindu bika develop abantu
1: nembo okotseya mehandrosi chitoshira
7: ah yeah bueno mehandrosi ngaribo kwe ndio
1: leno bamabwera mwala wambo yatumikyo ko yo ilako ah CTB ah iuke butichi
7: kono unalengirenge chemberia ndiye inenge ngano kwa mfano ngano ni chindu cha faida kwenda na bando bakali anaku yo nebi na wese ikafanya ma operation manene na ile ndo sibata lengire faida onda kende
1: basha kulumukali kana nemetsema mebe ya baka sondolese yoreno mushakulu nemutsema mu
6: nemutsema mu biwa baka jereko baba katesa bando
1: mukabe mwatakania nabo pangana bya baka jiritse imonye sibanya butuhe mukaye mukania nabo muno muni ababirikania nabo mu renew ibibana bana bakaba ha bakaba basubira yambuce
7: etunga takiongezia ko
2: omu patro yule kore no mwimiere rema nebyuma byabere luha neri ebikalete magumu eriume ebyuma kundi byabere luha bikakukwakwa chechikale kana mvuno abebia ini abya make kulenga kwembere embere bakanafanyere nga 65 ton par mois munagwire hakakola wa 15 ave ton ni shauri ule ye 15 ton ni shauri ule 60 ton mapato shanga bya mau mauma
1: niba mosekosa basungwa bare sikosa bakaongoze izina le no
2: yebyu merelo abyo bikaleka nero litore rebyuma kumbe ebyuma byumizini byatashashura behya behya estandele abya nyiha nyiha kandi meti kende de kasawa sawa tu
1: eh ebya kabungana kwa nana kwa byanga nabete
4: echai bakabe babita yeyo nereho banga abango herera ya byanene nerebyu mibyakwa eh kundike mbona kuriri ngaturo juru special ebi mibya birikwa eh
1: na tukano ambona netsai mwenye abereri ebetakamya ben echo nacho nako nene abetsai balombo bokafekite ama be amuni miho wa onario esuche hanga shabuira echo bakabwe echo nenako nene aoni mabehi omochinde omundu abantu mangana ko leba kola wamebutuka ya reclame na ba kuluba kulubereta yeno se baritsomana eribombo bangana buri abetse yambo bano bano mu bana tumike no se mutra bareha ngo wali batiye mwana tumika abakuluba kulumwa maeta babwira muti abetse babiri balimya ibakabombuche
6: aho se tuti heri buyira kundi no mundu no omundu kahikeri abakulu kumbi webiritsuka uwe ya buria abando bo wabe kasebana nare bakaba bekunira na wa mumopono wero tibana ngindi buyira
1: eh muri nga tsana bura e dossier yenywe ya bandu nga mamoli atababe bachina hesika heke heke ba me bya ba mama nirike muna bura se batare ho ololwa nga ho aluta
7: ane chindu chuma okukwanda bendi ambo kovasio nere kovasio bana niria bakangana batravere sirishye nango kuba okuba kangana ya bandu nere abiranga kaburana nayitye
1: nyabura burerano
7: nero mshanga patadroi kwenye wanu. Mulu wake era mundu nyakapatange konzo maka mahwa. Nori nkona ri gweda mundu nyapatayo maluka sho familiale. Bendu binene. Eh. Ari nga magratification ndo kapata. Neri ma advantage shi yabiri anga ka hera.
1: Tuka ya bugacho. Echi chibe hi courage mwale kisho tsaisho mo omomalima wenyu. Nichi. Omundu shanga batibo na maluko byetseye dollar 30 kilo njesa ne chitsomeno ngata kama muhoko kutsebenda lenga. Beno bibyanga nabya Ebekebe ya metu na mama. Ebekebe ya metu na mama.
3: Ebekebe ni wana. Naruka ya mtu nemo chilo choma chome chotukai kachoma muongo. Iwaya endolo. Ulu saha nguma. Uka yate kayo kondwa chukwa lusi yomori. Kandu wabi miya moye yu wa moye miya moye. Kando kupokera eba kupokera se senga bilu bi senga ndi senga ndi yesigal nero ese dolari biri no bakaye kwase we muteke ukanira sio wote omusemu mama uwapokera mara tatu
1: echi naba heri umuhu endeketsa iyo mu marimanyu nichi
3: tukara katwa mabyagalwa
1: tuteri chabulia babona echo bandu bana eske bandu bana luba kulesho tsa imwenye byatahora ho
5: nare ari kuletsai mwenye wa shanga tokekana ni lubanza
1: eh kusana cho
5: vakalwi bavyanga niko ajapa inana marara mali yao
1: ah babri ko fiski amare mani ambo bamasunga mboma kulichiti nache tsai
5: wa moto lubanza
1: kusana nache
5: bashi virenda tokuitwe
1: mushakulu
6: runesi emboto naye kuwabo nari bakabo mbuwa mabitsa ndi mumeya wabo namunabire mundu mabitwe chitina tuba mabe muhambe nakande yaboho Eh
1: ni kwambuka nani mwe biriulia mali mawenyu
6: eh nitukabenga twe biriulia omeshi twishinga ulati
7: naki ndichereho ndikata ke basanje politike kazi bangura sha bandu omoise shimubai ye reva tena manne makovashiba ka mpaka sha bandu ama ibe ibiranga bandu ama nyumba shinyishia himba na rashi ya nanili ebi shebere ka babere tu heria kusebu ne sese shimubai ye narikata katu bangura sha bandu bashesu ba metode embere ngo kuban ekovashio embere kwanza ba bashubeyo ekovashio embere ya cho
1: mwashinja arenga hc tukatsonde bureche hopapinga nabwe cho mwiso h kwa mirire chike chikele bwo mama bakutse
5: nje ningasondeli wante
8: etsai ni amana kunde amulu yachuka myana wati chabakala ni ben ila yamaseka tsando kumushumwisho na nitakira tutukumbe ibabadilisha e politika ngoko babuyana mabu ekwatasha sa abakatumika buya buya na mavantaji ushingo kwa batulanera wembere ebatu hawo muri nisomesha bana batu bo bole basomeshibwa no murero batu ko murero ko mumuyi kusangwa ahandi omochondo mweria omurero kaendelesa ye ahandu ese balangira bamabatu ko murero nga ngise bandisha endelea kutenga tukandere kiritumikayo kusangwa ijapokuwa bamabatu abamatwanjiro murero kutena retandatu hamagetse abantu tubana mushiye kazi mwenye eba yakole byabo nga munabure tukale reno yo kwireme esho yo mamusha mweyo no kwirema okoshufler no covid ebya nga tuwa ticha kuja kutoma bilangire kazi mwenye ishata shatula tira matunda ngembere na bo meta shabadilisha byondeke etubo shikane tukande tukande wane kotsai ndito tuka kotsai to bakotu na bakore tukayo hetse yondeke na barombo tubushi etse ikabisi ya kwanze no ndituka tukumbe abakulu Mulio mupatro yu reko yuko tsanda yako iba mubadilisha batu retro musungu moya moya inatesa tu tumikishanga mulo embera bantu ba homukwa iba komua au eritumika
1: mana nata timboko chitwa mwenye na birika kucho mana sunge chingetsinga tsichini mamusha mwa na chindi chinye nyumeria na birika ambona mumunesho samaji papi abantu bano bakanali yakusha
8: ejo samaji twamali yakusho etuli yagula bamatwa masunga kabango bamambo bamabero bashu bakatulie tukanira kusho kuti twamalia kusho etunalia sunga tu ayuka kuha ayuka tumika ko yuria kuha akakombombera tena utalia kanu naho rita bambuka
1: sina mwa lakini
8: sina mondeke
1: na pande bakama mbosekana yihoreramo
7: akimnalangira kwanza mtu apatano kabahitika uma kun even the better kebisha lile yabere sungana shongombe ngambe to bidire na chiho kweli na nena mungu mana tutumere mwe tu atiche kwika kile kakiria ene ni here matuka lwire yi ngambe hetu to hotole lakini ene ni advantage nguma yi plantation bi hano
1: okay mashinja hana lwa uteo china ute cheriongeze yako kunda tukaso ndarela basi plantisha suve nyuma mukaka
9: itwe ne bambo kwa mabe so bange ember embera twabyo mora kusangwe tukapokero munyu Ito kapokere sabuni, ito apokere petrol, ito apokere nebyalia. Nesho njemba. Ito yeruboye mwetumika kusangweye, mwehira kwa raha yeruboye. Abya muyiri yeye wako mburu musungu. Yele kini, omachiki kwa chasi lise hikako beba ruboya maena. Na munabwire ine ngana iba nyitwa le musienena. Iba nyitwa le chon, kande bakesha ya nyenda, kande singi sisafuranga kwa siri arawa. Kande nande muri ebye. Alakini amachikache munabure cha kafikiti abre toria tera. Twama bibunangika sahari eraha yetukisi. Kusanga bana kituli somesa yabo kanja namu bambu bakandi nyachisesa ekyo tukalu samwa mavuno wakare kito somesi abana.
1: Amabi nyacho mukendera muto.
9: Ah ah sitwangalika. Sitwangalika. Kusanga kisesa munabure ngatotoheresoa kumbi abana kituli somesa yabo. Kusanga sata toha musahara. Kusangwa ebil ewa mahekesho so chin mukalu ebilo makumi bire bora kandi biba kwa dollar ngoma na rukio so mesho mukoro yout
1: aba rekole no seba nabe butu hie nokwe
9: ni sito singa bakasa rai ni nakafikiti una mtu ndiako na ryo kusangwa murene muri ara butawa yito yo musa yuna mudung kandi naba
1: na wabisu wata musungo mulumona
9: sito mwasi kafikiti sito mwasi naba mbubiwa aba umerera mo baneko sibali badirisi bawa ija na tukale baya kunya bakatuli atera na bakabuandek na joka ndo yuwa ngabuandek ibu yuba yenda genja mbo tayenda mabloke mweria akabo chakatulu ra kwa mbara kwa mbu okocha akocha bakalani ulo kumwebiro muhano wendi umuri na yakashe iko muri mwe yingbuli abeka mu burayo sache wuta musahara
1: wasinja muka wasinja tutazuka haliono.
10: Chunga tikiribua. Nyamana muwechi ni chika wachira mbo achesesa chikandi chika ipuro kwa vandu. Achesesa cho mtu akaba ula avere mama rinya ngwarewe yeshe ndambe akahingira mutai omutwe ene ndule.
1: Lakini ni chaka fikita cho sasa.
10: Ni chiwe. Ni choko ni kuko sesho yewe. Nerio amabe kola takaye kola chiringe chu ne izine ya malima.
1: yamari mabuza nacho
10: nacho acho mundu akafungishwa abivudia yabulecherebwa yeshe akafunga akala ekeri ekeri ogutsai
1: kutse mukamutepetako
10: aje hiro ngamutepetako na namuntu lembera lakini kwa
1: oh okay na ndo maga nasumba muno hano tutsuka hale mama
11: ndakasho bwache uma oko population nachi ndichiroho shida na yitu riko hakana rimwale mangomo mangilite o oweli pembeni pembeni ukandibe wanaperema kandi na bashara mwemete yabo nariya meti nayo kandi na yasumbwa population aha ko ngabere herekirwa ho akabere kinayo ho ukozai
1: amarmari yao
11: a tukali itubu shingo ko tuli hanu tukali mukumurima tuniri musungu
1: nero ko butwa bonona na shaparsele sire ni shaba
11: ni sho musungu tobyo shini cho musungu
1: samukaba ano sale na cheso mwe chimbiro mwe cho musungu
11: ehe ndirwa biri timbe ko babiri timbe ko roba ya meti na timbire nero tukabetwa berema wa berema nari no bolisha kundi a meti ampaka meti yekura nero ukandilo wa bula rerere
1: ayo nambo kafekita manza riba humisha butohe mukaenda
11: ehe ndiruke huma ndebiri timbe ko roba
1: musha kulu Eya kontra mwa kola mulu mwa mchina bana.
0: Bo mohabia kontra eba uti block industriel ne block villageois. Ne rongo ko meria mabua si vega ya bandu bani eno. Ne ro block industriel kwene ne wa mabia batsendirie ya baka kola ngo ko meria mabu. Wa bi ya de maye re ma ba mabita ke ba hera yemet.
1: Namba chibanza che wacho uti isi chao. So ho ngwao.
0: Am block villageo itotu le mo block villageo ne bi vietro.
1: Ngaso ndo libulia. Namba anosa lo tche ta se cho ho mwewe.
0: Eno? Chino si chipimire ribambo chire mo ba aba lotise ma serio mo butohe. Ne ro na ho mo ba.
1: Namba mamuka tsa kengemo.
0: Ah, engemo mo ba shire ya bakama achi ho block villageo ni ya bakama.
1: Nero mutelisha nusha hondake aba kahimbe shubrikesheno ama nyumba wembirichi paka himbira uche
0: bo emberi nkone no musungungo kwa aba ndingo kubatakere tu ilia menge mubabuke bwa omuntu she himbe no ye nyumba embirichi aba ndu mubatre himba bandu bamabuke himbe butemba ibo administrateur biri bwat echitraka ni chenyu e paritie no ni yenyu babwa mo bamabe wanziri himba mu nyumba shubrichi
1: Ya mabe shabe nruka emukeshera muntu. Mwabe rya bantu banene.
0: Si changa benruka.
11: Bine kune ka timikana ndi ndutsibitsako.
1: Mama nebura chama bya chiha lakini. Rekama ngadzukeriko ho uri mwabuwaje.
3: Chomo chala baba ila kumba bere batsukeno mu balabyacho. Ambutwa mabwatu ti abantu bosiba humye boto. Nero aba muka mama kwa muka ndiye mwabihamisha abantu boshibe buto abaka ndiye bakabatumikira ne bahe nero rizekire abantu babye buto kumbe abantu boshibe biri kuma
1: nambo muri no muri bapanje kumbe
3: ndipo chabiri shingana twabiri shingana ko juya muka makatolora kwa tino echo ne chowo cha bakazi si changagenda
1: tutarilengekania nario mame bwa ewaboke ebengume bino ko mulango ko halia ahabye chitangi cha bebola halia Ambaro wakakukuma manyumba emuke yitwa muti ambuka fekiti ya mase
3: tukagenda
1: nako mama se amukaka simuka butechesa sachiresi ngangali yaba memba bakaya kuleswa yangu narona sio kwa shupangira noho wabena nara chingume chiro chikesha sa
9: si nangali yangalwe chanya heke na nyalangira kwa kachikanyi kuna tukesha hande miri iku sangwa tuizaya echitake ni chetu mato tasungana ya wachiulaya omuka mamaga na tiye mweta uulia omu nye chitakache na buto
1: nende
9: neribo yu washa chiulane nende
1: omuka mamanyara na hai
9: ndi bwana ndeke ayodi andimenye komunimako haria ana cheta kujya chitaka nalio kwa chikacha lya bakamurega nato chikara kidoto no mwanga rata chingu myachakatu kuna sitwa ngalika
1: enye muleba nabo mukama
9: tuleba nabo mukama
1: okay
9: kwa sangu yeyo wabat aba mabesi bangauma akwa kwanza ama kenze shamba kwa chatatbo inje izina ya masa omurero ngaba ho murero omupanga mwala bomoshomboko abiri abila bomoshomboko twamalika atenga bale terolusi no murero alakini kande shomboko twa atimusongana sio franga muudi sio singa twa mashonje sio franga sio franga shame yila kweyo lakini sia bere hera rayo sira tatola taro murero na maes kamore rwa biri miria wako wewe na meje gushya nyo ko wewe abutatu hakuwa na ligwera haye ya henu chekana kana tutu amakirira chisesa shanga tutu kwa machisesa akisha bitwa sho franga chetu esha na tumutu ali
1: asinja mukaka ene mukaka malotu abiondeke eh ama bibua changa bere chikuhya lakini bam
7: Sore muyono ibadilikire omula bandu bebrondo ebika kono. Abandu mbarate enenyu mwangazo kono habisi ekiri bacha bashikere. Aho twamenyere kihu ngo gitike bandu beela ku. Nere basendeki baba kama bene chikwabo ni ila kwema bene chikwayo. Nere bambalo kila mundu nere bakama bamanze rilo tirieno. Mpaka nige kuniva territoire mande pata maluti sema.
1: Nambo bikere mwabe banza byabo batakana.
7: Abo babe ne byabo. Sahara. Aho shara lubanza nebyo.
1: Okay.
7: Nari kindi cya kintu. Ariko sene kwanze plantation. Tutingame mu patro ama magumu. Shara holukera abantu. Uko amabe na magumu, ukabrekera abantu tuna magumu abire ko plantation. Mwe tukare tukande ratute. Nari mwa myenga mukaye bashuri ne kazi mutu ecyo sekira. Nari kiringa kiri mari macho bantu bari mwanoka.
1: Washinja.
7: Ndiyo.
1: Tukakana okonde mwatsi. Tukakana okonde rero ngende byere bo mama ndambinene. Muri nanga tsukire hayi. Ebutu hekera etu chinewe tuna tutu chine tulwa na henga henga enomo ya hika apa mai ama emelele mabi we butu bakambu na chikerene hayi eba hulana handene handene hand ebe byabere ho abyabere ho re byabere ho re re no kule basuda be FRDC tunemo ura butembo amba basuda be FRDC bo bakindi tsandie no eno irie miatsia eyo bwabu bandu bano babiria batamire aranga abo mama nabo baba na bambesa bushi batamire iba shongezea kwa chinde echo bumbarak ambo bwabere kala kaleno nero ebyo shibe ka hora ha yebe ka hora ko ifar de seko halia hana mushabya chiria dirode ngabula yo mama bayi banzo ngatsukara mukaka wayo mukaka emebere kwa walangira yo ikasira ha
9: emebere base a omuyi atsandire kusangana ngana kuri ndi munakwira uwe eunyo maparasele ya ukwena nuguti ya kobane omani yo wene wene ali mudunga inya kulusha maparasele inya watinge munaburenga kuita uwe na wene we iwa bot uwe mana mandi abota inya yanda basoda kani abya nda basoda no musudini ali ni sye kuhikira ate omana no mayambikako aryo kabisa anokwakwa Iba kuwe hedyo mwenyumba, iweje hikoko biru, ambara tare hano hoa, odulare mea moja. Ibu njenda natronda, gare ya shafuranga, ambu kwa unata ya siruwa kuira mwameti kabisa. Ukande webi wa mwameti, abaka libedi chenyeba sironda mbae. Tu ya mwubo hore. Ukani angwa shabi bulichita wate seteka, si watami nyamba bakani kuha na karatashi bambu. Okuwa mabereha, hake kopiyen, yeah, chiri marimu. Mulu anakani asa na yekobe na beta na onja kanya sendire yoka kunga kuno kwa mabye chiche chetaba iryo mu maduka ebanji ya mabita wala kuno na ryo mu sika na mu abusi babiri nyoyo na ryo kuno kuri rewo loka se ko kire musoda se kuri aba na busi babiri abasoda se hari yuka naye ido dutiba kumbe musoda ka yoka kunga eche kale kimwe ya tabani lakini yo musodi ba yoka wat uwe mwana wa mali ya taba na yanda tara kuyo Kandana mama wawone ni andataro ibuto ya musenga. Lakini kwa nenu uwa nanukandi ya wafutoka ya lateromo kamutu. Sindu na mabikuro Hawaii. Si wanga sunga akakusubiri. Enye watu, ndeni mwana wawo. Neribu tenga mwera reti. Netaba, mwari ya mutini wiranda. Ito watu tiba keretaba yebenji kayebi kesi olovanzi. Wemebi wa yuke ulaya yono yuka liayo kenya kakatawa. Aje munaburi nyebaka munyomuka enyebaso da mukamute owetaba imoni mamute manzo genda ukotosha tulondera ukuria tulondiri asende franga muriaka ni ibambene muriaka ni ya heka franga inyararetera lakini we mundrobur erebwa wuti ukabuga si wangabuga etupango mekara keba yakatomulo nayo musha kulyo mwe eya ka cities Isha uti ambia ya liyebanjala. Kinyo mwana wewe ya kandiri yebanji, akani ya mrafiki we soda. Sianga ambo, akande kongwa. Na liyo kuna kwa kure kutio mreiro. Tulio mumulichi, eritu kwa hawa mara sangana hawa haba. Na mubu njana reno. Amoseka no muluana, reno niliera. Sali yuka ande kongwa mwana. Na kera de tula basha kuleba kakonga bana mbaba ta humuya mabya tikwe na kuna munzo siku de tibu de bambo. Tuketa birikiro ko balume ngatu yiri muyi watrot. Ekinyoche kabya kuna emwe yikarakarerwa kucha. Iwo ko butibwa nga ya buranda. Kande waye mume kandi umugalo ke wasongalo ndalubanze. Kande waye mume na hokera omulume nya omukapiti nya kabirikiro ko balume rewe. Ni nyabo mama mwase tukata kana yanga tukita ndumu yiwa tot achase chere kuna kuna kuri oloho lolu rita na babe kukere banda ba mucha chemba seke ibi amahwa na kuna siku ya tukunga tulio mamuriro waka wolomera kumbe ni ila ko ikato lwerako ika songa biringe byo kusangwa kera omulu arubuya mabo songa balo nabo mabutali Iba kane kongorabu sina basika ni yaba gusomotsaye nare no abana babiri ambale pandalo momorongo kandi funde yibo si sakiri okahinga
12: nabana bubukale sho pandalo
9: abo si naho kera yirubu yinya kakoma koma bana iba kabi abi bandisha kaba pokeri sinya batbo obure mwana ngamuha oluchimba obure mwana ngamuha ebilwa bitano byo mutsera nisho samaki kana nyaba niba katumika lakini kuno amasha songo musika karema Nungulu wana karemu. Mama wa umana na baba wa umana. Sia ngeche gula mbereseu. Nerecho chisungu cha mari ya kono. Nereto wetu tibu muku nji wetu nenendu.
1: Yende ya utecheri subi ya kukovi ya mama. Yende ya utecheri subi ya kukovi ya mama.
13: Njene ngabu nde ngabu wapu sana na baba. Baba nene babiribi ya balevi sana. Aba mama wa nene wakate seka. Wasungu mbabi ne wanzibu le premier paka le trant. Ine nimu nyubu wapu. Neri akarasho mama akaye katokati ne mbalia no mwana ne mulisha no mwana
12: ne chiro che biri twika
13: neri tukate saka kuno kosana nabana betu banziri akarasho bakatokana kwa lakini obusanu wa mama muwena sura toka chiro cha mabere kabana betu banndi balu mukarase o mwana katoka karasho kunje nangu to mwana yabine miko musenge misegonder abirikala akabulo iko musomisaye
1: baba wewe bolo bolo bolo bolo aya mama nona na utechiri subi yako
14: Omo sikulu wagi ni mutamiri abiri nyoko banji oyiri eridi nywe banji akavya vyaso inelu abiri nyulu choma nyumba na mave ko omwa kina biri go manyumba nga kuta kutale tyanga pola heringi na mavu ndingala kiromu kama go komu yino trahe
12: ino ka ngomo sikulu wakeni
14: ka keni ambune buri etihand na tihand Nacho na bolu. Nalo kangaka ngaliti sindi kuti na first.
12: Malovo.
14: Nalo. Sito chuta sahuti twa babuti. Oma na bri ambale pandalo. Ne tutwa bulire pandalo, oyuwa hamurire yaba na bubukalinga nende. Oma na kandi abe jahane komo pantalo, erisha mubwira sha kigendambi. Omulu babya bataba mbalasho itu ne mutepima. Nari no tulio mamurero owakaka omwana ka myate omulu wa wabirilab kwitambura ho cha
1: wamata bya bumbara ka bure kuno bukatsukira kuchikwe kamutese kule chindu
14: tina kuvaba nalangire chindu mabuwa nshuro maduka mwei bane mwaba beba ho koma koma buko maduka nari base ba bwambo baba nalangire valer na uto tukata sagitu twa mabe kol
1: na mbole no muti abetse kulubane
14: ehe nda munamu buta babu Ndumuna mutubu tirabo. Nariye pandalwa yo kabisa. Situ hito ndishe tumbia.
1: Arashi waka kuna mkabu kwe chiri chuwene.
14: Aba nababi ritu sandala, babi ritu sandala. Na ingabu alitia baka mapa ukomuyi. Kambe baba ngami nyaviri ukomuyi. Eche wanzo manabi kuhulucha moja. Eti wanzi chasuni chasuna, omuka manemu lafa, shengata watu.
12: Chubu safi.
14: Hanu hasu nire, omu nye wa irahi kwe. Eribu tukwe buga. Ambo vya nivye chihanda. Naina wala chihanda nga changata kia vyo chitu. Sikabu ndi omuka maka omuka mukusamalire. Ebe kalabu. Nariyo wamabi butukwe bugu kwecha. Ambu boja wote yabono basi ni mtu angali wa mabantu wama bibuka byangu kereta fuya yomo na ritwa bulanga tukeshe isi tuti
1: holo tambe nonde makana somba munohana
15: Ai shinga shinga nanto mutro kana bibwe byane
1: kana na bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo
3: kwenye nengo tu namu vitu koko marimo wa shida yimune yako na na ba karimo ngai koko butoa kuhunu inga shirumbanda mwa namu ikila dunro kote chini chetsa yitoa mandele yana chetoa mandele yana chama na ba kanisha ba himpira eko kwanza enyum enyum ba mu ya shabol tuavir na vuta wana benga nganda tuwa ha ba ba kule tuwa brubule ni kuteri mochi yeri inga shomeshi abana bana tuwa matuka ba dambara bol. Eri kutito lusheli itwa berera itwa ija byali cyo kongambo ya kara abana babere babekola ba babukali babenda bakavuta nabo buluma babe mabe bakakwa mbu musha kuluye yakanyiroko hiyabu atingibwe ko china mabahaye bakanyirekerere muri njuwen ngashala muri omwaho ndibanda tubushitwa matuka abantu tukarekeza ikane bore kaino muluma luma lo tukarera nario babyabere byashya byabirobeke musha kuluka tutukambara akavya begenda akamukwa bya babiri babulume abo babiri labo mubwo bungo ko bana mukanya babiri nyone shotrafa babiri babishalo ko cyo kubibena babo babegenda bashe bakashalo bakakolo bya batesha yona byangare mari mehi yenga nga hilushya mo remina ina yeno mutse ina birufunga bya byo hali bakanyurira kwa tulemoto bama babiguria he babiguria he babiri bya koma bigwe pembeni bakashefumbirana ko cyabanza Chivanza na chivaka ulayacho, vyo ndashiku. Neri umunubure baba umagumu nga kukaniraya, chivanza, oyo ulayacho, oyo na yavya virahola mebuwa na imiaka ine naka kwa miraba wewe. Lakini umundu wa ule chivanza, shalishali erenye holokera, nga ulanga ngea sherareti, akanyumba kwa akahimba wa machivanza mwenye, na vitu wana mkoma mdro na virubula na kafika. Amejali mchuru kama tunzanza inyanyiswa na nakaraka. Ndibwa kumbe kana maweri roko pembeni ya kafika. Ikatashi hiro kwa henya semu natashi mianga keshi. Ambukeitu kwa utu ndibwa bakandi ya kubo. Kunde chivanza chavirivya chave. Ndibwa kumbe kana nyihuluki iranga vya ngatwa
16: mungu.
3: Lakini ni munduwe vutu mbwini naliwa mbuyo miri ishe. Litashali ya renye huluki. Neri wangabia na yale vya baba na vini kumbe na mabini nga ya ukani rango kwa biru. Ambu wa mabiru yuko biru baka ya kubo. Na vini nga ya kani rao baba uya vaila kumbe na baba nganyi. Mera ino batrenje mwana gunye na bishala mo ngalaga yo mumuyi munyi watika yo mongambo ya kanyumba ambu ne tushitwa ngabane ekiri kufugira
16: nabo babu le kiri
3: ne yo magumwa yo baba nyene nawo abana bo buka ni mubaha hero mu mavivi mu ikashe fiteria bakabyo baloyo batu bakatebete no bashike no mbotwa ngatuke ri kunyahana kambo kibanza cha viri ya chaven kandi bo yishubyo mu lolo mwe ne yo magumwa yo baba abiri ya manene ukwinje kandi nuwa mbuno mbo bindu ya mashigala bikabini byo mukuru lakini ayuwanga bera baba wabo yuwanaka ave miraba baka yali shofranga to kupatro bati tule cheba kakesha lukenda cheta cheta na bana bako lakini nyina ikunyiria aho shali ya shwa tyangasa mbona kabo tyakani shanya iga hali ngaka nyumba kwa vetrer
16: bolo bolo aho ndana makana makana sumba muno wena ewe nyusi ano ria shombanza nene
17: ni nala ingabuwa akufata nango ngoko abantu abakafuta babirishule watu wena Nechi ndi chitwa shabakama abe yotulieno tukabye muhumakartie ishwa shutu oyo mukama wetu kundi omumwima mabyanga omundu inabina kafuta ina ya kutsandiria kutsina kondo mutri wau olukwe me iunene dreri wute kumbi wa reclame a droit yao ukabye wabibuti oyu ni mundu nichi andacho mundu fulani omundu abirebya ngamukoni usanane taba Iwa butibwa omuka mango koni mwashi kumbe na namo bwire gumu ya yeno etwamenya ngatwire tuti neruko wabirebya ina kondo muti na kona ngibiri shuti heri buwira ukabya wabu omundu wabibu wati aringo omwana ko omwa omundu abire ne kosera atha uri ne drua iwa ya muboha ukabya wabirebya konene wangana muboha ina kuhe haki ya wabirebya shanga kureha nebya akibya bikanere abasoda baba rafiki biwo bakafuta mbenuke mubohesha shibende meno bake muhangu labure na musho ukandi heria ukatomeka kandi ebindu byau byoko bende nereyo ni gumu na tuli nayo eno
16: ebu tu yeno ngayeri abashi
9: nendi gumu tuvutie soko tuka yire soko sinye sumu imaniriwe soko ngane nende njana na mama bitese
16: soko butero bangai
9: iri haropwe
16: Chosini chibalabala ringa?
9: Situasi. Ni soko. Nari ya soko hajikata wanziru. Kandiku yebrihimba mwana manyumba. Obu di nyumba la stora. Oma mkari rabandwe. No mkari rabu wabwe. Alakini hibine sikuriwese siku ulijo aho mtu akayiyenga na ndio mama atakula hibina makumi mbili aho soko yekabera kande ngare ho buri mundu ye senge dolari akakata kula alakini kandi hana mko sio franga na ngapo langa sekalo lai aho waye hubu si bakana yani babiri ya malatorali yambo aho waye sendeta nyo musimamisi we soko ngane nene Na nyiri mujane ngaita kurewe se ya na shafranga ngaita ngairondera
12: mata tuka ku chifuri
9: pakaka kulachi na mambe chingona ribwangira yokutalabu usibwa biri ya mabi kanda na kukura kanda na bola ya biri ya sabwa na leha nona ngana kure bola busana na masari aka yohwai kande mutyangwe bola tu abiri kwayo na njana ya chocha abiri nyika sasana na ngaro ndo mukulu we soko yo na yo munagwiri
12: okay
9: na nga akandi abi kwate bola ndo mwanya anga atakula kwa nyina namu ya parasele yo hwai ende takula ka hira hona ki na Jehova nga aba kakoyola ini nge eri na mama o mutsafu eche kombo echi ri hwai sije cho mukulu we soko nga mulonda na munagwiri
16: nga emberene subere ba baba nga tsukere ba mama ama anonia ni aba mukulu wayo biro ye group emena hali na anonia abasoda ine na ba police tuteribwa kwanza kwa basoda na ba police baute no fai ebya bio bio bakawa tikaya mwana tutuke hali mama tukandu kwa mumusterio tu asoko watasunga abasoda bakana tuwe tikaya no kuchu
14: yes bata tuwe tichukuchi wali ba eba ya mwendo wa mboli ama fanya ali arera ini asa akasali na ushangabulie ebiringe byo Siangabulia tukua batuwe tukatunga. Sisu wete noba katu tunga bali kweria.
16: Tukano ambu boba ni mutsandia na wanabambesa balere balere?
14: Boba ni mutsandia boba na mutsandia bo. No sikire basika bata kwa basoda. Mwana na murere. Yo babiri ikalayo. Sisu wete batunji tukae tunga mungu yuka tutunga.
16: Muka matabu nanga balibe nyuba kwa mbuchi?
14: Ibona wabale batundi bakaba bwambotu abo ambwebye tubyawere. Ambwebye tubyawere. Sitwa ngatu ko bukwe byo bakala ndera.
16: Kwa mata sungana mkwe wa omusudoyo.
14: Bose si anga iko mu parcela yake. Yeye sina ngasekana yeye. Sina
16: ngamomenya. Tuteri cha no ndo mama to ko chokeri subyanene. Mama. Acha cho changa kore kerebo mutsyo yo erebo mutsyo yo mumuyi obobobobobo bombara kamba ambano abre byana bana banene hemekeke henene
18: ene ri kungabo umwe kungabo
12: bamabika
18: yeah umwe kungabo muti no omundo amashabane kwa machiri ya machiri ngejo akatakini habwa malipizi
16: bo ibanga bula chende abali benyu bakabatswa ku mumanyumba bakabakarundi ko basoda ko eno kunana bandi baluana na balume se bali yo bale Eshomba nzezi baka baka sagu mwenyumo chivaka wa saramo hito, mohip, nyata hii. Hii nyumba ya basuderi nga hibini ya hiyo.
13: Kona mkwa sa chiti ya, echeribu achiri amba basudeba watu, wa mabimi omoseka, baka mwana ya ringa 30 mil. Na ira basika wana nekwa na mubayo kwa basuda kwa saa.
16: Baka nungi 30 mil franc.
13: Na chikareka bazazi banene siba shama pasho wa oa bana. Na riyo mwana kairo nra murini ichi murini la gome, shanga bano mzazi kwa ati. Uwe mwana imesho franga shichi uya ule la gome yo. Na ichi kare kawana na wane neba vya babandi chena echo. Haba zazi wane na shiba shere eritimizi ya mapasho wabana. Mwana kare mulini hii uta ini ya kusakusira mulene sabuni. Ini ya kusakusira mulene kari ya tuke rimbali ni ya kusakusira. Na ili shetani shake iko mwana na kata. Na iba ngabu lalu tia erindipi kanyi tumika kwa busa nandachi. Uwa sunga imu anini abira yandai ya basuda yo.
12: Mutara ule kirirana.
16: Na kwa nene shofranga mnjasi kana balangiri kirako.
13: Aba na bana sene balangira kirakwa langira mwana ni abere mbalo lutimba alutelwa rimbala wo but ari winje muzazi sene tas mwana lutimba lunga mwana kambala kutena chiriato ari chiruswa ya haje ehe
16: allo frere tesere no
19: aba takaribu abu sana ne hali ya ba sudari buti rilueno kuti aba polishi rilueno se chirna faida ya bu rilueno kusangwa shababa sudaba shabali eno bakaba ne mutungire ne bro benene amaduka manene mwa byakali atangwako amanyumba manene akali atangwako ameminyambo aberfunga safra yawo ishendisha kishumu nyumba
16: na abasoda tu babyeyo
19: abasoda banatorere tu eno bani mutu aticha sofa ekayo bumbara ko buri mu basoda yabiri ale kaya bitolangira ngo shehaidi yuene kandi tukabule ko kaye constitution ngo abasoda ngo bongo shuko mirogo rwambo viole kuze kateba
20: Kabla hali yangu ni hali ire yetu.
16: Wasebe sombola.
20: Niko ambu woshu batu. Mene niko mshuwa kama wakia kwa merute. Awuto kwa mwanamurere. Nero yu wakia mkwa mirambu. Mwaka shunkana mwanamurere. Mm-hmm. Bebe katu sangalisa yewe tueno. Shana ni hali ya basuda. Aba alienoka. Mm-hmm. Na wali utabu tiere gendi yes. Situ angabu tibayende kusangwa waka ni mutuwa ticha. Tune mutu nyo maetze. Aba bandisi bishi ngira noo chitia chitia.
16: Okay. Na mm-hmm. Aba shirebu baba kibiba limuta sibisha bandi ya vendu. Waka banda ya bandu. Eh mama kabana. Eh mama leki unalote cheribua.
21: Ne ngabwo ko ngabwo ya basoda. Ni na habi ha basoda, chito ngabwo atutini basandi akotebe. Kuni chito tukahingira moli mwe chivire hi, tutukana kulukokosho ndambi ya habi airinga diswiter trandi, toshaika okokaya basoda. Me tukeba salimia, meshwa ngabwo ambune roho bakendi lubakara karo mundu ambu. Nero bakamuhamba chinyanganga zaidi sana. Abaka libakaba kwa mirireyo kunduke aya ehesika hyabrika la hyabrika la ho kochi tumbi abakaba kwa mirira na ho tabwa tuti eberu erika eriluba pura pura bandu yehe samo yabekana bya meshu twata belangira
16: abasika baketwa loho mukasoko ne musudini akasha sombola
21: bakasombola Kundi neribu ambu baka kwa mirira maoperasyo, sengi mile, sengandi mile ayo, samo ya waka bakuna omwila vira, amaendeleo wetu, ongoko, enuini amaendeleo, ongoko chai, tunamubuwa, kumbe bakana weba nalangiro mwangaza awo chai, kumbe mbenu shiba ngaenda ngeyo. Kundi bakala ndamire shofranga.
16: Nibu ambu, omdama vikiano na shofranga, nabali omwabu bakendi luamu. Ha? Ha? Na bali mu manyumba na bane mulama mukaka.
22: Iba ni mulama unye shira nyumba ye wat na bwana yonga lola. Babiri yo maburondo.
16: Baka mera basuda. E musengeri aba kabe konzera kwenye.
22: Eh. Abali mu manyumba babiri genda. Na rioli no sali wa rekola tutu tukabulanga tukandi chechu gocho haye. Yo mamalige.
16: Mureke ne bwera ne tayeri obo mababana. Abo mama bo bakabo bakabibu ebyo shebyo. Ngatsuka hale babona ebyo shechiriro cho shecho shoba mama ba mabua kunyo balume bano mukalingika na kuchuko mutichi
20: bo itwa kwanza kumbi muya na muandale ya balobolo nare ba maba kende kongambo mufudambo anamusa ndia kwana no mufuda namutsingu muyonde kundi ho mufuda kabara noka mama ya baratevet na ho mufuda mabilo akono kande no mwenye kahikako nare ho dukale bo mufuda ne namutsunga kwanza okongambo yepe
16: Eche riba ndi ya wana chobo, choto wanganata ala keracha ahon, kunde kwanzo mumae shanga shase.
20: Bo, eche riba ndi ya wana, abana nabo wakaenda yo chetia utana nerebola, akiritu lako, mbino mumu inga munehe ya aktivite mbali na mbali, kumbi abana banganenge rumu ya hiyo.
16: Abana nabe nabe luba gano vore eme?
20: Abana nabe resa vore eme, abana nabe resa mwene. Wako mba chumba na mtu lokolo furanga.
16: Mba na mtu lokolo furanga. Musha kulu?
0: Sudama kutandiri ya bakanya mbiba uwa kweli baute disipline. Nariaba mere baneshi haba nango kubare chitia chitia baseka. Eiche na shofranga bakayi bianga bakayi lula yyo balie.
16: Mwachi kuhisi probleme haba sudana. Probleme yinyoba butina haba nabini.
0: Haba nabakaye tuwalayo. Kondi bakaba bivashu ngomanzira enye kanya na ingo kuba ni mbuwa. Muliali ya pokera na franga, akamuho mpokeriwe uoshi, nerisha baa fole. Neraka ndika kakabi uroko wonde anamie mitaenda kuhuli.
16: Na ngei ya ikasa?
0: Ni mibere yao.
6: Chubi kwa chubu mama wali ya chuka kweria, okongambo ya tameru.
16: Inyue?
6: Okutubu ushi.
16: Nabo mama?
6: Nabo mama.
16: Ha?
6: Obu wabu wabere tabale chihu wacho kusefu.
16: Nabo mama wakanyo?
6: Nabo mama wakavuli ya. Neruzedi sana ahobi ya vere karera kundi. Wamabi timba na kuno uwa na wanange sao kanda yenda. E ukende yeyo mobu liduka emu nyubu wabu. Kandubu wabu kalakali ya vosa. Neru avu mamana wabili hiko kwa chika echeri ya bakanyu wabu. Kundi tunamu langira bao maba umaba katimba na wabu liye. Neribi shebio benamu tude terechi.
16: Amu mamaba nabote shofranga.
6: Andia mboka ulaloke. Na unda hakana baneka abu kaba neko moka uzu ambu kaka ulatura safra. Omundo akali hebere ni atamere. Lakini tupa omunza nze e ni mo milfra. Nerisu lengiri aho ko bebe ka korabano nerini lwat. Bali perishenye no komunza nze ngandi luna nyobo mukawusu ngandi hebere okusi safra naruna chame.
16: Naroshi na madami ya kasa eni ahuereko.
6: Ei ni abiri kwetu kesha chirirani. Kuti mama ni aneri huka mama bidi yenyobo. Nario tu kasha ngada tu kabulanga tu au kumui wa tu kutut. Kwenye jenga nabundi si tu gute abakam. Mono mama bi mono wakati anachi abakam akumbisha ni tanako. Naho tukale rabo sana na bakama situti bakama bagatu wira bangana kera no mundu yo hano ibana samalire ibakekera mundu tinyaho
16: aya ya ebutu heiri myatsimene nerika nyako menchi na menchi achina ndo waute eche risu byako ko okobulema unaota kucho tutsukana
2: ngandi bwoko che jibu ya soko ya mumama ngo kwali ngana yakucho esoko Esoko muba tuwa yevulemba. Esoko kai kasera wa eropwe. Nerwere kasera ya eropwe nebe vanzabi ya vene. Omundwere mungu hanutu kandi irehe wese. Nabali ukundachi ya baba ma restoran na shonganda. Mwa ula haka vanzabi 2 meters. Shauti hanga ire wese. Uta ute
16: baba ka ula kunde.
2: Baba ka ula komu kama wa yue. Owe eropwe. Uta ute wanga ire wese. Ute tuhe chumbe chiduka chesa. Wangaira. Wote.
16: Na ramalu mese wangangu kwa keromuka mambu mwa uli ya wanduwa nisho demetre ba tashaba hane sindi demetre shi.
2: Neromuka ama, omuka ama kumbe iwa rekiro inyaka ni okumazi wechi uwesho wese. Me soko, esoko si yereho tukasi tuute warisi. Tuwa mawira, hawa mawira mabatima, wama tuwa ongeziribuwa nevibuwe, eletai heke vibuwe. Ituwa rahe parcele, yeye biru, hoha nga iresho wese, nesho wese ri irashoho, haliomuka ama ni yeshe feri, Okosho frange sikaluahu, ya ikapo kerashu, na ya angafanya depaz. Na ya ute kondisika wete kumbe, omu owe developema, owe butuhe, inye handa kama obezwe, naruwa muwe shofranga. Atita handa kama obezwe, siba ngana hashu inje, kusiwe, kusi onde onde, kundisiba kuire mwekofiazi. Na hali shofranga, ekofiazi kabi yangi kubanga.
16: Tukabu ira, tukabu eche li nyuma nyuma, nilwe na nzire, itobo ushiha uma uma, Tusubaye changasomo mtu wa mundu. Echindwe chichitro le recha vya butu. Yomu namba mtesho soko na bende na bende. Erilusha kwa soko. Echikare ke societe butu. Echikare kamanduwa butu heba travya ndake. Cheche tukuto tsuka hali ahli papi hanu. Papi cheche chochitecha vya butu.
4: Echitecha vya butu. Eche kwanza ni maete. Ametisha vya butu. Omurirosha vya butu. Yomu batu litete radio ya ha. Tukabula omorero lakini ilaku yangana tuhero omorero na tuwa tichi. Nero aba katumika kuyaba kabra tu erera nganga bakasonde tu esasi banata wambu eradi yanata tsengolo. Nibo mbo morero na maget nibye lazima eno
16: ewa mawazo wao kumbi bya tumikwa ko bete.
4: Ah ndio ni mwacha kali nje kwa mawazo wai ngibwambu ninje ngimanire ilako. Kumengesha bundyo morero asi mumui abantu bose bapate ko morero ngo kokovasi embere ngo kokovasi embere yabe ibuire
16: nena munene
4: omorero anga nayi ko mumuye eh kumbe aho bantu bana sunga ha morero eh nero ne kindi abila kona bakana tshibanga bakatuka kira yokobende kusangwa hakana sanga mundu na bati nyanga ndaba morero wabutuwe kandi na bila ko bali atanga mubyo ebo bwambo sicha tuwana eh nero bibi bakana benga bikashuba yokomende lo kweno Neru gabu ndi kumbe awe ilakwe baba kakanya ne populasyo. Iba chukaba minyebezo ya populasyo, cheka sumbu wabandupe populasyo. Neru komisi baka nili hao, kusudia watu ya lole mbere.
16: Tu ya hale baba?
5: Mimi idea njini nalibuwa. Bo, hao mana muka mawetu, ngambe baba kaholu kerabandu. Esama gumu aliba, gumu ereyeti. Netu hana mawazo, ito pati solisyo. Na mungu lue lagu kuna yuko asunga bando kuna muna ya maisha. Na yunga mini holukera bando. Iba kanya. Abanduwa disikiti ya mabezo ngangabi hati. Nere magumu bali vya ngabakelo lio hai. Na chiringa chili marime choche ka. Sa ngabi ya chili veje.
4: Donge waka maba wetu. Sibare netu mumui. Bakalwe abote mbo. Sibashi donge bangana kukera kera no machira sema ngamenya. Nga ulia kwa wote. Nibwa mbano tungo kwa baba yuena mabuwa. Tulio mumurime. Tuka tu tuka hambere bende tu bumbu ni radio mo ya natasa etu ame njokove kalava na wenye sisi tuota yu ere tulatula sasa tunayepoena sibebata tu kaliri bumbu tu kanda fanya ng'e meeting yu mukolo au muya makani na balumi ya tri chino na chino chote angabia ni bumbu chote chikalu chia bia muziko kwa wazazi kwa vlanga wa kevu utashaira watu.
8: La radio Moto Butembo Beni, c'est la voix de la communauté. Découvrez-la à travers ses magazines, interviews, débats, jingles, reportages et sketchs. Restez branchés à chaque instant.
10: Avec Dieu merci, Kaini, de l'autre côté de la baie vitrée pour la prise des sons de ces flashs et des formations. Mambi Georges à sa présentation après que le chef du groupement Maliou a dénoncé avec Dieu merci Kaini de l'autre côté de la baie vitrée pour la prise des sons de ses flashs et des formations. Mambi Georges à sa présentation après que le chef du groupement Maliou a dénoncé la destruction des champs d'été dont

0: ni miliyoni omukali kwa mabisikira ibinyo yonga simu ubandi byo kwa mutema utema ndre akandu sosi lui abanyete no akendo nekyo ebanako miliyoni mundu muoma konde maulu akabya mabitsuka maulu oyosa oyo ni miliyoni omukali kwa mabisikira ibinyo wakanale kabalume ibabya babe bakre akandu sosi lui abanyete no akendo nekyo ebanako miliyoni mundu muoma konde maulu akabya mabitsuka maulu oyosa oyo ni miliyoni omukali kwa mabisikira ibinyo wakanale kabalume ibabya babe baka olwanzo nikanduka uma kubwambo olwanzo lukabe kawoko bange neriwo ngana bwa otiko ndinyina oti konte uko TID ngaluna abe ko lwanzo loko bange yani umukali wangana amuhomero ko bange olwanzo lwa wabe kaloko bange kumbiru aba uti shofranga ngaseba ngaloloko okonyawa oko erika bagarera naho olwanzo lukabe kwa mochendo chiuma mama kundie yuyu kaho maino komesa ebya bere talukana morena sombe ya bere buluku muyi esombe ke chikandra enda mashanga tatukere tola enda omunwe muuma Bwambo eribwambo ereanyira bwambo malolo erilimbisa ereanyira ombe yabere buluku muyi esombe ke chikandra enda mashanga tatukere tola enda omunwe muuma Bwambo eribwambo ereanyira bwambo malolo erilimbisa ereanyira wase tuhinda netukore obunyumba na shabia kwabo Aberia eyulu busangana kwa merero mwati oyo kutwa lobakati tayangona bala bala mbele basi ya ndumba batika via bwate na kati ya bible mokolo yoko koloko pesa bonika mima raison ebonza na Mbele basi ya ndumba batika via bwate na kati ya bible mokolo yoko koloko pesa bonika mima raison ebonza boli erikulari mwana bakaminyirario komeno nobunene sibwangareka tukobwatute amostronge busanani kuba ele ngareka kukire Ewe sasa merobia etu na we ngabia na lolako vio inaivulia netuwa vili kahai Unomotu wang ereava na hakabia reo sandra na matreande lakini emberesha ho etu anabio mota hetahin Voila Bolingwe sila kite yoke ilo kola nzengele Upendo haiaisha mimi unaenda saa kiwerewere moyo hivi Bo nyanyua kwa kanda rigeze
1: Shalako Alice baba onkel Mathieu anima naka Richard Mukeba
0: Mwana masoto sala cherika Bo nyanyua kwa kanda rigeze
1: Shalako

0: buhumuriko neve sandu bika tundo morero nero chingaraka ena wawura nyetino hale chindu chiuma imweva kama obuka mabuka lwe lubula obuka mabuka lwe lubula esimuamu katanga mubo kundre nyamuhanga iwa na babu iratine nyimukesha mukasunduli abandu ngala ngraba chef ngala ngrolenga chef banda owe chef omuchef de selile owe selile kavetero ngabu anyetino na alio komotema ngala ngrana baka mabusi abaka abaliku mavillage emambira kitokolo ngabu anyetino omuchef we mambira kitokolo ngabu anyetino alio komotema nawe echitata chabuso kulusichiribia chika ya muhamba no mundu oyute woko chitaka sharebiaka aka kurumera kucho kundre echitaka chikabi chinautia vinyecho no mundu wa mabibi ulimweni woko chitaka esuru watabia mwana woko ukabia ngo yuko watieka hire emboka omomboka yomukoni mumunyu kutine hire mwepima esa hayo ukabisa utechua makola na chitakani chavo sokolo kunde bubatu shiracho umu umu la sera sharibi yangu mutuandina chukwa mani chikoko chende ngala ngera nobu amebuwa ye obu amebuwa kwa ye yuba kahula mumatolu ebu kununu ngala ngera chihanda cha chitimba chitimba de chihanda chiwe ngalangeracho abalinga buruki na balinga babale gresk abukabalo ngabu anyetino murioko mutima obu ame buka kombola na konde obu ame oko wetu oko kutula mame manje awabere lava kabundu omunyamarera ama bitu kwanganisha kotuna kwa mene ye kabundu ati e WhatsApp sita kangani nimero yayi e odio yo ya mabihika kabundu nario kabundu wira mukali wetu tuno ali ko motema kabundu lakini tu eribu ishe kwenene kabundu tunakwa mene ngebi mabi musaha bye beteho mera na konde ah oyukali meini tiarenga mabereke Josfat uli ko motem alo
1: omabitema baba
0: uli ko motema
1: na ko motema kono Nabritu mbujumbe nero basi alenga sibuti iko mutana tawe voda kwa mama wenga ka mesazi ya mahera anda ya mahera kiche kiche na kwa unwa tongi kuberanga kuna mwasili ya noko nani
0: oko mutandao nanda muka kandira banya matulu
1: mala kira banya kukungungu chisima kasolu ne muka
0: ne chisolu
1: chinele kasolu ne chisolu chinele na kake
0: ehe ne isolu ulioko mutema Joshua Tewer
1: na malangre dal bajamanga ngamurerwe dal mo
0: na madame njimba bana njimba wiwende achina pangirie njimba ne isolu ulioko mutema Joshua Tewer
1: na malangre dal bajamanga ngamurerwe dal mo
0: na madame njimba bana njimba wiwende achina pangirie njimba ye hali uko mutema na malangira ho au ka sisi
1: na malangira na nani ekele atambona nganga mubirerwa
0: aha
1: no ndina ya chakabia kahetana atambuyo chimbamba kali mileta kahetana si chucho sabata muhuri anibure mpunyo
0: na kambalume bana mari wiwe
1: abantu betroje maje revolution
0: na malangira na bonde bwa ye passage ani ka sisi erita kerenda ra ho katusu
1: na malangira ba nyaka tuto bo abunanya bo bartelemi abunanya bo abu jeremi
0: hanana

0: Naho na biri mubulia.
1: Aha.
0: Eh, sapuli hiyo tunaiketa record yeye. Yeye kakanganisa ako tukabya twa mayatu kutukesha lubukiro konga boye record. Sapuli. Maria. Yukabere kurutuno Maria mubuirire kundu. Na umukirewe katedrale oyu umwimaniri wabohema bubuirire bwe matere eklesia e. Na umupadiri ye Moise Kanduchi.
1: Aha.
0: Oyo ni honorable wetu ku radio moto. Moise Katumbi kundi aka. Ati abasha ni aho mwana wetu. Na akanyibuka ya obusha kulubwa sokoni bangese babe aho borema abe ni abiri akakorera byoshibyo mu nyumba lakini ukaye ni ne mubuye kinywa ne sirino yewe bakamuhula mu jogo owa diocese jogo sokoni base wabaregenda ni nyuma bari yangitu no mumwa na mabeke kelo hamwa bere butaparwa senene ni nyuma bari yangitu no mumwa na mabeke kelo hamwa bere butaparwa senene ni nyuma bari yangitu na kire mate owe tuwe owe borema akake watino wangana rungisha mwala wawo endu ya hore peyo eure munya elde oyuja ni makutu na kire mate owe tuwe owe borema akake watino wangana rungisha mwala wawo endu ya hore peyo eure munya oyone akabu waroto akabu waroto yo kabisa na mawe yihanda hanu yumu ekonome wetu we borema haneno ndi mupadi abapadiri au mupadiri wetu wa muprefe we stitiki we stitingere na ikafrua
1: na hundi kukumu kwa kama tuleta na mwenyara
0: Bariyoko mutima. Kenya hari utyo ngere na ikfrua.
1: Na wone ko byo mu kaka matereza na munyara eh? Ana baba na munya. Aje mu shamanga bakandroko mutima.
0: Bariyoko mutima. Kenya hari utyo ngere na ikfrua. Kenya, hari utyo kofa.